0: Enkagenya Mayen FM.
1: Entiamas. PK Lelion AK Seta Quenin. Tedranga Kenya Mayen FM.
2: Enki Guana. Enka Kenya.
0: Enki Guana. Enka Kenya.
2: Enki Guana. Enka Kenya.
3: Sipa katoku nibani kigira jomai makete nkake nyeno longe duo tata na shete nkara kitegilu nkiteshine maa YNFM ni jomai ya marite nkolonge duo tata nkolonge Jumatatu ontari niti kita mwungwan olapa leisit olari longa lusunere uti kita mwile mbani kigira ya makena nchere kita duora esili opa Uhuru Kenyatta yetu pukongo leti higi makumbusho ule mishu kijana wa Malwa a deputy president and vice president of Malawi shule Kenya la renti kita mukuni anane lai ilimu rais leopa rais liungalelo shule Kenya Uhuru Kenyatta ajogyo rais William Ruto njo aldunga na kasebara nya katiba nje ya manato lo shule Kenya pokin lubot moj au monoki ate kura amgaere sepata e katiba pe manolo shule Kenya pokin as long as ldunga na lelo shule Kenya nje sepata nye pe manna aye ngorake atekura itu itanyama leka itongani mbana ate jwa rais William Ruto wale duo naji wa rais liongo na balelo shule Kenya predecessor lenye utujungoni nye likuwa lete nenye ajwa na sabre dhiru Uhuru Kenyatta nejo tena paltana aji siyasa nela atona ramadishote nkangenye nye kuwa tungani yungore show no warpara kuni altobara ile kishule mera mba siyasa nemere nchoto nemere nkalo nejo naina na jina yesul pia kwendo kuna julashu mpa statesman njere oltongano ya nyiti na inyori diadu yalo shule Kenya edhuri kishila rinu wa ratomon viji mena ini ya renjuri amore ngoro 2027 nuru siwa li siyasa nata saba kati yatu yalo shule Kenya na inape graju encho oltongana kia mana ae ngora kiate kura tolubut poki nilo shule Kenya itu yanga maa nitu guzaleka itungani
4: kabisa ndema sina gardu nyanwa na ore na statement ashore de lomole Uhuru Kenyatta niriwe na mo rais William Ruto take to ligo bej lari koko tenagata otie losho le Kenya regression na siasa ngolongi 351 days na ngorbe ushukura
3: ono mobo
4: ni jana ngorbe ushukura de losho le Kenya ndiro ngole lo rais liyo pa Uhuru Kenyatta nejo ore na siai na imitiki ndilo nga nake ushe ndumu siwe ineje nejo ni nana backwardness ya kingira shukulo shule Kenya nyo
3: siadi
4: amu kitu giroji ya baini kiro shule Kenya kia kira nko abdo ara demokrasia ure siyankai wana inji roge lualdo ngani ujiu tenejo ngani oje nani nye tenejo Kalonzo ya hako Kalonzo tenejo Rais William Ruto ya Ruto tenejo Matiangi tenejo Sifuna oloreja kaldo kana le Kenya ninyuko niaja ninyo galuni
3: kabisa
4: kake neji lomo lelo irono la nijoji mpa lolo lomo nijoji headlines onga siti nidu uta atata ninyo television amwete joki yeti yako rais liopa Uhuru Kenyatta lariko pia kutolerant yani pia tolerate
3: pia kutunga nak ongiri
4: yes
3: niya na komodere kuleka hii
4: nejo ne ni umunu ruikura nitu kenchore na sawa ite jiri tu hila nyongolo na rumunu na mitigini na shuko na joki ya shuku nyeka ta umunu ne kuniaja
3: na ishori
4: kake nero ninyo rais William Ruto etongulung na arlo suiti ata ninyo ngolakiti kaunti ya Taita Taveta nejo waro rais liopa Uhuru Kenyatta na gata ngule nafasi na hunye nye ndoku na jistatesman oldongani debesi ya yenye neto ntidie nemitoki ya ata mambo mingi ya kisiasa kake ewe na iroki ya jangagia wana na nanyiri wana walariko nilenyo leo opposition ina debate tena ngata na graendelea tiai
3: tulosho
4: le Kenya
3: yes
4: egera ikilikuwa na maswali mingi kuhusu lomono rais William Ruto walomono yoro former president
3: Uhuru Kenyatta ite genjo altunga na poke lariko moja manato losho le Kenya
4: yes
3: hao mono kiaate kura tegui poke na bane ni ti mimi ndo ikia kutunga na kwape kuna balta uja jumati nyata nyambala altunga na anala rabali ngolo zudu wakati dialek Kisumu tia Homa Bay nejuwe mba na ijuwe nena nake makwa ite jo enjo altunga na kema na tolosho le Kenyatta lubo poke na umono kiaate kura kake nejo rais William Ruto tenaki yako na aji Uhuru Kenyatta altunga nyo palembe siyasa nela atona ramarisho den kage nyine kwa kolto bara ile kishu ne kwa ne bara le ne mere nchoto ne jo ne mere ndoka na nyanyu kina kage jo Uhuru Kenyatta ure kona ne gira yoga tokita na rara mbiri kilona kisabata katiba na ke shuke lo shule Kenya sedi la nkumu kuling Niki mpitaba inekiada katiba ngejuke 2010. Ken duwata ino tenkara enkara rota kula hariko.
4: Enka Kenya ma INFM.
5: Enja masyan.
3: Uwe.
5: Tuwaro leng.
3: Ibu olenga nanka Kenya.
5: Tarawane lang.
4: Uwe.
5: Tuwaro nanka Kenya.
4: Ibu oleng.
5: Ya ma eh adara do ayla ore murendo ni morara.
4: Eh.
5: Ya ra mongo rogon.
4: Mara do shi agandu gyanko.
5: Ay nyara rogon.
4: Mhm.
5: Ame mudu girerna.
4: E ba e kitet.
5: Ayelo nana no girer ramo mane lele lo muyanga.
4: Eh.
5: Na ga chamara nana no aha marana no en ya ga mo ngona na mudu girer.
4: Yes.
5: Amo bonga na girer ona na girerna lage yelo lem rogo.
4: E ga se bono na gille o lem rogo.
3: O sero nyoki
5: eh ayo mana me lava gran me lava gran me lava ge ho ayo ayo ro nyine ga ila ba landa le mishan
4: jio
5: ya ko na ore na ore na gider na ga ro mayo ko
4: ashe
5: ay nyara mo ngoro kul
4: ay kabisa ndugu yango
5: ela haroni mo ndugu ana
4: ehe
5: ano ndugu ana ro yina ko ana
4: yes
5: ela jor na no
4: mhm
5: eler tuara la suru genyata
4: mhm
5: ora ora harara na ona yani bi hore kilamru yani eloi ne yu ala ala ala ala sia sala muri ngan kura
4: yes
5: dawe mongo ay bonga sana nyona jare uhuru kenya ta
4: ehe
5: amume en so ngore ne baje marana no sufanga
4: ehe
5: laru ngana ge na no ara gara gara no ado be ye be hore kilamru na pasi ne ala ala ma ne ngora igon
4: ehe
5: Angora gion ala pega kura.
4: Yes.
5: Pagera na me bon agua gaga na yere e ho largo con pesa ya ahe.
4: Mm.
5: Era ronga na la ama na indi hori la murne ya ni amor na ri ora na ri gena na ni ni ngo le di ke mara. Yo kira sia na ga ma na ronga ni no hoy ne yo.
4: Ashe.
5: Na wani na na sila murto.
4: Eh.
5: Dawa radio ente ente ndawa ke ndawa ke hay la muru na ramana ya lo ine yo
4: mhm
5: ana ko ni men forest ni na ramana
4: mhm
5: da mana bo ke na mure ne ji ko tere me wana inji to mu ne yo
4: a sholing
5: na ro a ne do galo ne do mate ne do kasa gona ne ke a sholing ne dawa sia ngwa fera gwani
4: thank you
3: Nduwato Rais Leo Paul Uhuru Kenyatta
4: yes
3: Onduwato Rais William Ruto itajua Uhuru Kenyatta hancho watu wana kasepata nya katiba
4: ntio
3: natama na yao mwono jate kukulatia tuyo lushule Kenya
4: ntio
3: nijua Rais William Ruto tena paltana juu Uhuru Kenyatta siyasa nila ato na ramadisho nimi utu kia hati ncho tu na hakikash
4: enka Kenyama INFM
6: saira kweni lang
4: uwe
6: ubo uleng
4: ibu uleng walenda siru
6: ndia masi
3: uwe
6: abari yanka Kenya
3: isida yanka Kenya tukul
6: Basi njia la ibrere mafela nga dojo menenda siriwa
4: Yes
6: Nelena nudia na mruwa ngomoro elegi mirore sene njangaja na she
4: Ashe
6: Tidura raga isa buge ngija kira inga raga arari
4: Kabisa
6: Aro numero asuna numu jadala
4: Ehe
6: Naga yu na ipongesa na nu lomol lora isli apa Uhuru Kenyatta Amore rana garagu sema ukeli Mera ngomani na mera sitararu noso beye gelo ngomani yu
4: Ehe
6: Mera ila riko kusho urake ngomani kaji yende gelo kulani Ngomani abelo ngomani eno ngomani lidoldo ajo Ena ngomani raikiri ulogo ijitik uloso nekenyu Kake yu ngelenya malu sirka nyange amuke akibo ngeleyu wakana Kera ake yu ninja na ninja urake ngomani kewe nge ipiri ukura
4: Ehe
6: Ore la lomon ngale oro ro ukuru na age ginyuri. Ai ginyuri yo ei wa ni jo gara islam a ruto.
4: Mhm.
6: Ndo ndonga na na pasi, ndo ndonga na na pasi, ndo ndonga ni gallo, ndonga ni yuna gallo.
4: Mhm.
6: Na za na ne ne ne ne nje gwa na serikali. Amuga ndo ndonga ni yo serikali inyita mana ronga rin le lengiro ro ni diwe.
4: Mhm.
6: Na je gedi gwa na ga gra ninja ayu na ura ndonga na ra riwi ni ni ikura. Meni njao uraga lukana. Na yu ena na jokiri Kenya. Mere rara na gugu ni kiwos. Eme kinjawa lukani meruwa rai yu. Mare gilo lukani liki yu. Mere serikali na uragi yu. Mare gilo lukani liki yu.
4: Ashole.
6: Ashole.
4: Thank you.
3: Nduwato Masai. Ngeroroto Rais William Ruto. Orais liopo Uhuru Kenyatta. Itiju Uhuru Kenyatta. Encho ultungana kasepata nya katiba. Nje ya manao mono jade kura meangamaa leka itungani. Mejo yu ultungani leka imeketa mkwenyi. naendelea amu kishoro kati belo ushole Kenya juu rais William Ruto tena paltana juu rais Leopa Leo Mwalelo ushole Kenya Uhuru Kenyatta siasa nela atona ukura para kuonera matisho ni meri ndoka na nyanyugi kenduwa reno
4: enkake nyama INFM
3: my INFM hello sana giredio
4: ale enkake nyama IN
7: enka sobal doro bulu ngoy
3: yibu ule mula igiri ili amafuta
7: ay ele ya maizi deni nanga jana
4: pii migiare nyamali
7: Eba,
4: Number one, ningijaba, kengijaba, kena lo irodogo ya mayol, na nwena kijaba, joka igoyo siku isi.
7: Lezi lezi nanang. Eto ribota ayo eneke nyige sidai.
4: Ndiyo.
7: Sapo kena kijabe. Naisha tepade ngidis. Kadedi ya ina lagu ene elino, nadi rolo nga nage zumi elino.
4: Me lagu aru ye.
7: Ay, ba ore dige dolu ga fa don token ni jungu me shin nan tan. Ma si dai na na go zokol me go ba yoro dia ba ke kala yen dia masi.
4: Ay menno shi ra rodo ngani rodo ngani minni ro ling.
7: E ga gi je dira ba shi dai ya me wa ge ore ba ba me shi ra ba iki ni ngi be shen.
4: Kai safi.
7: Au ore din ya bi bo lo gi radio. Naba ni nyo hige de sha.
4: Ata.
7: Ay, usho, elia dewe, gaba ni machini ni dai zo mai zo de.
3: Jalo, aga zo ligi.
7: Nende.
4: Ebe nyo.
7: Dawa, ago ni nguen jibwana. Elio do ya do, rado ya, lato nga neju uhuru, nga ni moru amu, kore di na jibwana na age dede. Amore na ado yi Kenya na demokrasi. Na ata na diyo konga ni duo na ile mele no saki kuhonzi asa neme rolo kuzi kuhonzi kwa kendo kutorono ne umorore.
4: Yes.
7: Aisi di di dote nungur ugure inoro sotua neme rolo konga ni kuhonzi nisho rwa konga ni mesomo araki kuhonzi moro nyite mkweto yene nela isharibu baadyo ni. Lewele na kiloro na itayo uhuru jina kayunga na numu kono lenga jo enotoko
4: yes
7: amu me hata nado tungani lena hata haji pela inguraki kohon lewele kanaka kana kibwana nikiti ina karep na nuo leng ajo notoko uhuru leng na hata tungani latinele na sajiku hosi hata neuko ala rabal ama ninga bake na meji merumoro inanga ita ntagwile
4: ehe
7: na vaduwa vato ungufu jikwa nina ule disi asa neme ungufu
4: haa
7: eti sepa yowa na incho itwale amu kura teme itwale ama diyo tungani labake mbora sandu ena ninyene enyeruwa na inchi
4: ninye
7: na ya kona eti sepa ino lengi na ade nyo jodwe na na ole na siyake duwe na enara mati Kenya
4: ashwole
7: na wani jazana nwezo nimbo tete na ado jona AK kwele kituwa alichala yoto kite ngokwenye ngutuke na mambay wazanyaji ya bani enara maiti enyaji ya talba teka enara mejole ya ukiti ya kilewa maito kila umwame dapata mwezi ya gana sa
8: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama

0: rabaye sauni yanka kanya jeregna bon pointi nerana bishira mayina fem mai siliga jo eruna gedan kanya na mayina kai baga mai shankura kyalo mana mayina fem de kuna sai yitu mito mayina fem e mu bina bon pointi nerana bishira bina bon pointi na rele bina bon pointi na rinite yetene bona ko si welenge jibro to yorom ton daw www.mayinafm.co.ke na kida de kada bala jo ya wanganna wala show kai jono Stephen wale Saringe
1: Stephen Saringe
0: karibu ore na gate na jona ali olalini ngoni na ke jona elo mon ngere kre shito ina rada be bole sokuli ni telo shona le Kenya to lo bona ba sha sokuli ni primary tina bosi sokuli ni secondary ore na gate na jere bajira ke sregale mura ora islam ruto ingere ke bona sregale itayu asho itengala bilioni na rato mono isere na buna ka sera mura na konkera asho na ke sie sokula itoto na ke tata ebole re sokuli ni na birabaga na kola ba le to mono bo grena ka ikin esokuli ne e magana rais le muto elima jonjere ulina ka bagi wiki na lusoye na kidi bana ba serikali aira wani na robi ni skuli ni loshona le Kenya kaga bangu na ka robaro bogo na ira shikan bana ngi soma ile kona ko rongoro isebar sa oro mali muni to skuli ni secondary le ko pete a gino ni lomo le serikali elima jonjere kana ka jamale ngi soma ne milio ni na robi ni na libona ka serikali jonjere ita bide bagana ka ita bai ni na robi ni katokol oro mali muni Ashu oskuli ni naisha noshi ni tengala ni tabaji de serikali Ashu tabaji nake naipiragino mba na ingi soma jelo shunale Kenya
2: Hata saa hizi pesa ya kusomesha watoto wetu wa third term bilioni 18 wiki iliyopita tulituma hiyo pesa tayari iko shuleni
3: There is a rumor that about 3000 Kenya shillings have been released to schools but our spots check from the principals the money has not hit the account No our course of action is to ask the parents to prepare to pay for the education of the learners
0: wore nage etu nejana ke jolo mon njore e kire woni tai serikali bido do bana ke seriani to lo show as dang na bare seria e be shere do na bo kin ne se bara mera bara na il bor bo kin lo show na le kenya medina ke ngure de show or nga sha wore gili gwe ne le ashwen ki ko ne na ngwa wore isli oba hu mai kai kenya ta e gra gnore encourage na sabaga de lo show e ra sagnto mudin ne siasa e rejo na horo njere me sha biru na ga miti gro dona ke se bare nye e ti allo e laguno to na no na pa e mo ila ri koko shamre na pa ngoro e lo show le kenya to ngolo na lo soite
4: hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kutoa hiyo haki ambaye ilipiganiwa na jasho na damu aseme sasa ati hatuna haki ya kusimama pahali pote ambapo nataka tunaelewana We are a democratic society and those democratic ideals were fought for hard na hatuwezi kwali turudi nyuma mtakubali kurudi nyuma kama ni kuomba kura tuombe kwa amani wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo wakisema wanataka Ruto ni Ruto wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i wakisema wanataka Sifuna Sifuna Jameni, jameni chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mengi.
0: Eh pamona dinagata ilari ko niliopa aitoko jesia sani wote njito pinzani pili mure denga junabo egraino solgamba shuruke mpele nyele siasa nyaka na siame na ne wotilo ogra na gauti ne nyamba na ke siasa e jwe de bana bana nyeri kore ni burlo banya ngobe Kenya pe yakuna ke ntoki nabo
4: na mimi naomba viongozi wa kisiasa Tuende kwa wananchi kwa amani. Tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani. Kama unataka kura omba, omba kwa unyenyekevu. Wananchi watakupatia ama wakunyime. Hata mimi niliomba na nikanyimwa. Nikarudi tena nikaomba nikapewa. Na watu wasiseme ya kwamba yale ambaye nasema mimi naingilia siasa. Mimi sina haja na kiti yeyote na nawashukuru wa Kenya kwa kunipatia hiyo nafasi. Hii nafasi sasa ni ya wengine. Na wa Kenya wenyewe ndio wataamua ni nani. Na nyinyi wa Kenya msikubali kugombanishwa. Muungane mkae kama kitu kimo. Kitu kimo.
0: Rais Leopa lolo shule Kenya Uhuru Muigai Kenyatta.
1: Stephen Saringe.
0: ikiliwa na kiserikali bengoresho egrebo nkerote nebo enkampuni ya makata tata chemicals enkerokoja nena ingwa kwa gafana yuta chiki kaundurike juwado Joseph Lelengo egra kure nkio kwa minister Yali Hassan Joho tenebo minister yuta chiki ankare tesega likito kairi kumuga epe mita sunaka nyora eropale na imu inampuni ya makata erulimu na gafana yi ulelengo ajo njere kilaliwi na ampuni ya ingwaru serikali kito kutole kile meno rekino weboli na ampuni tesegu noto akayu na gafana yi nenyo kiserikali aini ningo robar bo kinne e beshori lo pina muri yo makat se bada nye tine bolo pina kaundi ga jiwado te angara gana ko situation mwana ngai ma e munampuni ya makat on kauli le kaundi na ole ga jiwado
5: tunajua ndugu waziri Joho waziri wa maji Eric tunajua Tetra Chemicals Magadi inatafuta watu wa kuhonga watu wa kununua wafunguliwe biashara yao na tunasema kama watu wa Kajado ambaye Magadi soda iko ndani yetu Magadi Tetra Chemicals iko kampuni hiyo isifunguliwe mpaka serikali na watu wa Magadi walipwe fidia zao warudishiwe maji yao tulipwe rents zetu kwa sababu wao wanataka kuwanunua nyinyi Governor Joho kuwapatia pesa muwafungulie biashara msiingie hiyo mtego tumeanza kusikia fununu fununu wanaelewana na serikali kuu nyinyi msikubali hiyo maelewano kwa sababu itakuwa mmetuuza kwa sababu mimi najua mlifunga kwa njia ya sheria wakati naenda kufunguliwa wote tukiwa hapa tufungiwe kwa pamoja kama sheria imetimizwa
0: waragafana hii Joseph Lelengo ya grana kangoro hilo wabina mulio magari nebo kaundri kajiwado reangaragi na inambuni ya magana shomona aga tumnagirumu reangaranado musirekali wakafana Joseph Lelengo tinebona aga inambuni ya magata ironagi hegrai toko jilo wabina kajamaate kaundri kajiwado penyo kaibunga nkori yongo sirekali natiari kwa lorai sulia mruto piru mano toro ngoti ulangana yule sirekali uligili kwenye lima kangoro bunke yule shikina polos kaundri kajiwado ya laija mimusio le ganjori egra utoro kafana ili na kaundri kajiwado Joseph Lelengo reangaragi na balede rajo milioni kiasi ni serikali kuri na kaunti ibango na mimusi aibulo lo masa ibulo ngo nyeka gira gelo ne joro irale koko wa gelo ngo na redo ya orale lo ngali sinro tikita mbona abisha na
6: ngo na umane na masa edi ni ngo la ngo lini kile gelo bwana mu la ngo mogali opposition ayo ngo ngole alo serikali aro ni ngo lo ngo ngi rani rani ne na ike pali ya mwaka jo mijele na tito kore William Ruto ene joo ikele rakishu mapema sana nilanga rata fadhali enewe nye serikali edimo yutoni kore na magamiri mpo kini omo nunu ajancho yyo ele ni yutu mye temenyo teme serikali kyo omo nintai aruni ngo mwelewa gavana yiro rita nene aisho yo makisho ayu ya genajo kore nye kwanza diago akajiago kaunzi na nanu walaiko ni kwa negeluwa gi maratatu ayura rana jobi ndai ore apaiya lolo na nanu iro na karagi jami or masai ore mabunga iro ne ra aisho yo matisho ndi serikali tene yuni pamte serikali chomo mapema awere de nyaba
0: Erra bana mi musi serikali jo kesho mugna bay Christiana sabor de golesia sa de serikali ora isuli amruto
6: Ishoye yo ruto e minister soiba enewe ishoye yo ruto PSS liyo enewe ishoye yo ruto olemeja enewe ishoye yo ruto kulema na kumbogozi seri na serikali so kili ya jo na serikali ligi rumiro matunda ya jo serikali e William Samoei mayego rungayo jo namno banyo gorungana dilero balu rogia
0: kelo ora isuliam loto aparana kaunti yankare nara kutaisiri tine biankolongi jumatano airamanyo nejoro eramara da maendeleo ibali na serikali wargafuna ipari wale ndioto injere kelo ilarigoni aitamanyo wapare bara wajuto menenge itia ologosto nebo siemulua wapo simulire mayuka pia kaunti ya naroko kelo nasi ora isuliam loto abolo sogoni temulua lalolonga itayako wapika kaunti na yankare naroko tine bongule polo jiti ya maendeleo tonka ulele na kaunti tolo mono tasaraka yote nguto nengasira ni ma UNFM Diana Senia.
7: Kereshito yu rais lolo shole kenyo lo yanyiti William Samoei Ruto merabarana kaunti ya Narok enkolonge jumaine o jumatano. Ekelo na itamanyu miradini yeri orbaribara opukute nengeti ya elolo kurto neipanga lolpus moru temoi kwa peji ya Narok. Eketi si orbaribara opukute masa andare eimol kiria ine nebukute waso ngiro teko opuko pengare Narok. Ekelo si adole nerabai orbaribara lola mloipang tolololunga alo melelo sogo kelo si adole nerabaikor barabara lo ngoswani elo morijo loita
8: kia za orais William Ruto elo tu Narok County kitii Narok County Ngolo Nyari na ore ndoki nagira warais na esiai ya maendeleo yolo la jora bengaza na nabaiye ne woshi aitaria kiyo kerbarbarani obaya okuni woti ajo na sana nibila idereu eldoshi lolo lolonga olo melelo nela abugute sogo nikindoki ako kia rapasi ninyale legai lewe ineji Narok West kutoka akiye Muswani kelekea lungi neji nelo merabana nela abugute muri joloita kule tata orai segera lutu na kilutu alo Narok North ajo na sana nibila idereu kia dorbarbara ligingera wagira orai salutu etero olami kutoke nengetia nelo ayum nolo kruto nela alo mpaka urbusu muru
7: erejo lentu tuidipo rais William Samoei Ruto ata samba kumo oksidain tena kaunti ya Narok neti kuleke nkwetoi eke bolsi soko ni natiolo lulunga peite rundomono kasi shure
8: urebebe dipo rais aisinduwele barbara uti nguyongo la lulunga chua masandari nedo ya alo sokoni ya lulunga enda sokoni ushini kijo sokoni ya chini nelo abol sokoni sapo kulingi kita shatakitanda mono na GSP market na idepe nego bolida isere na bidara ndomonoka itumia taisera ki ina sokoni zene gwero bolorai
7: asira kip na bom point na bisha na ma NFM te account ya Narok kajenga na Diana Seneya
0: sana ma NFM Diana Seneya grasa ragio na bona bole la mona ngwan kaule le account na yankare no logo kajeno no Steven ule sarenke
9: 8 na ngorokyo lomon te Mayan FM Maya, ikdesheni na ritolosholema. Etashama lenyora sambur. Oichamus lembaringo.
10: Lembaringo.
9: Esula telekipia. Nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
11: Ere Maya.
9: Ashamu. Iye oisabeke yuokini. Maile pate nebo.
12: Maya. Mayan FM.
9: Kijashe olaini ningoni langle Mayan FM. Amo intagololo sholan. Naina. Pijegeta ewangan tolosholema. Mato bulute nebo peyege bula iri yok tenyaro lomoni liwine bega mayan iri wargile weli no emu arena bo urmosori urmosori aye Mayan FM ewangan olosho enke guran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tuanke wanchani edrapo kusiligi o akunyele sulak
13: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
9: ebulosotua ilapake kulur koryo nepale paler kiyo
11: eremaga
14: setu na mimi mashabiki na si wachezaji
9: kikureko wancha zonka muka kikitenda banana bonga tenki jabe enkiguran nati atwalta ujalan
12: maya
9: enkiguran na maya nefema ibojara franga solite kotata ukulumi jimamosi itarusai setenda maa omedoshu satu monobo intiba
12: maya yan fm maya yan fm
15: Mayan FM na bom point na bishana enini kitu yuk na ro county telulunga
12: Mayan Mayan FM
16: Mayan FM na bom point ile etumizo yuk kaji

0: kabi sa jeddi mbarum say gra naabu do pala ni mon so ngona e malaga ni wora arta mare gra jo ngwa so ngon ko re yindi jungo bo waro fuuni lemu weni
1: kabisa
0: na say ro di ni yo ka joge by the road traffic in Nairobi
1: mm
0: onna jina eh kwasi apa
1: yes
0: the stadium
1: mhm
0: but as the stadium
1: yes
0: na lo ronga jeddi mbaga ni bagi town ndi ma yoni 20 minutes mbaga ni bagi town
1: en le ganti kira magere ba town
0: ronga jera
1: yes
0: ay ni ngun ni ranga 40 minutes
1: Eni legari 40.
0: Yeah, ite ruwa jam rasmi ena wiki tangarege molde suguru.
1: Kabisa?
0: Mm. Jam rasmi mianza.
1: Na unje bini leboi?
0: Yes.
1: Tayo?
0: Tayo asho dubu alote nyo?
1: Tuange jek.
0: Tuange jek. Mwalu hano jiangari?
1: Nibaye nilutu.
0: Niju nyashu ga anangare?
1: Eh?
0: Kira galu.
1: Maya nilo?
2: Hello, kasi.
0: Uwe.
2: Suba.
0: Suba.
2: Jenisi.
1: Yes.
2: Abari ya suguri.
1: Salama.
2: Gida Nairobi.
1: Sile Nairobi.
2: Eh.
1: Eh, ngiri kijaba ge.
2: Eh.
1: Eh.
2: Oi gira nga mama mabe shuru kutaka mashuru.
1: Ehe.
2: Eh, mo wano so mo.
1: Eh.
2: Sasa ilo mono musaela yi homa mono tare.
1: Eh.
2: Nto yori kishoi kawe.
1: Aha.
2: Allah wa wali kishoi.
1: Yes.
2: Anta sadi eni.
1: Aha.
2: Nto yine yorba sinte yori kishoi mo kogai.
1: Eh.
2: Oganisa wong kusiron.
1: Mhm.
2: Arba selang pira kereto?
1: Yes.
2: Nade go gimi ya mari genda mpaka nge lezini.
1: Ah, so
0: leng.
2: Ai.
0: Mm, you got a muzae.
1: Kabisa.
0: Mm.
1: Ode muzae lai.
0: Ya no le jama friend. Wolenye?
1: Mm.
0: Mm.
1: Maye nelo.
3: Mhm.
1: Eh?
3: Toa.
1: Iba.
3: Ora lahi.
0: Lele.
3: Alahi.
0: Oi.
3: Lagi.
0: Oi.
3: Toa.
0: Toa. Kagira no rufile na isi ni djungwa.
3: Gira na lagole.
0: Kile ni djungwa. Kile ni wosi.
3: O kai di mata.
0: Le jere ngudu ne singala ngai.
3: Ayel ala mai wala na raja maraza wala gage. Zona wala hedu ndu ba musawo.
0: O ri wala ndumbo.
3: Eh?
0: Ah so leng.
3: Oh, ajero lengo limanda lele.
0: Oh, eba lele limanda.
3: Tawala na mai dijingo kulo.
1: Mm.
3: Asa nya jinde karibu lenga mo ale ki ba yela rasa boni.
1: Mhm.
3: La mara dongo lo dimila mayan. Ala na yongo lena yero ka la si wala munya.
1: Mhm.
3: Ala ngo le di olimbo ala mayan wala ina yera ka ke. Duna ngo le hena pa ka mutabu yendi mo.
1: Mhm.
3: Ajina rama yanda yanga ya mala ki ya yoko. Ndo ki sida yele.
0: Amen.
3: Nego a mero mo nangara ine ni ya mari yenta or mari bo kolo la maranki or mi rishibo kin aje jeri ya mari Allah she or nor mi rishi
1: ah so leng
3: ai
0: thank you eh dum na mo bay dum la rumo la rogi yo
1: yes
0: ko na yes ba sa mo le rumo le ora do nyandu mo le
1: mhm asapu
0: sapu pi sapu na pi
1: yes
0: mhm
1: mayenelo
0: hello
1: Mimi ni. Yeo.
4: Wa.
1: Iba.
4: Ora yo pasi.
0: Ya rangamwa.
4: Mesa ile dio ngare fera na sera munanda.
1: Mhm.
4: Be mu dio munanda ro kid engi dai pa bo.
1: Mhm.
4: Logo pa ko mo mo ro miya mari nya sai.
1: Mhm.
4: Asi de ni me ke ni mesa ile ram na sera munanda.
1: Mhm.
4: Ele sa mo ranya bangwa nye.
1: Mhm.
4: Ora ranya ni kene di.
1: Yes.
4: O pa mi di ra le songo ya ba o di le lo ngara.
1: Ah, surely.
4: Yeah.
0: Ah, sinaling.
5: Eta agadumo UTV channel ino ninyot e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isaj channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM. Ewangan Olo Show. Enjoy top class TV viewing today.

0: Enge soma ke na itori si tunga na poko nte seo seo nalalunga Enge loko jani na ingwa wala kashi ni lore gale senete kawin reka jiwado Ola daktari tani lore kanjore Egra ngama ola jigite lore megaligi Ete muri ya mieto te polos kawin reka jiwado Maka na kula mene jo ke lo na kengi soma domo Olo show nitabaya na mba poko na yu ni katukul Na uwa sere ki katukul nitomu ya kisi olo show tenda isere
1: Omaronyo ore ngisoma na meray pase ore ngisoma na ninya rara na bigiyoke mise mashindano orguli orere amore na naari no lowaru ore na naari na ngarusho ore na naari na imburure ore rara ndoki na bigindaye misa e mashindano orgokoyo oljaluo oljainis na mbala inono ngingelokani ajira le aloburu rashura ole la jijoge ni kanyo isumia ndele kimbala inono ke misa ya gomo ndai ngara ine ya jo njo mensumara olengira na ngong aloru ayuanyana miloru aka abono sena tuko na mashida mingi tayari na ingesoma
0: Uri na ke yene jenero koja lelotonga na ashule lotonga na koti pe akora ke orokuwa ke lenga jama wenkanyete egra na ga shiba gnu lokwa na lenga jama tina kaunti ke jwado
1: na ga muno ke ndaya jo empungoru kwa klang la na bushu njo shake ndo ke na lodu a ore ndai ore sele kwa klang lor masai ore la garasha odo na ore le rangi na olempi jam koloiro dolu ngitie uno amuke ureki ele garasha njo boro garasha beje na ke duo town ara nyel mi yolo kiswahili sidai na ela ke do ni kimbayu ni ka ke mi kimeni au muno ndaya jo nuru na kitie uno to or masani ndo yao dukunyenyeni to na ke duo la uru shira ra na ra manuro na kanyi mano rangkanyi moro shi rara narado yangkanyi tolik
0: Ure na gero lio muna lingwa ni na kejo na gero muna njere Rota MC ura shiki wade kwe kote ngangula ito kutoka Edu ni lemu muli wanda yesiana Ola ka shikila nyina lisiasa Ogra janga kimplo ti na ati mbulu wangisa njani na idipa kina apa Ati piku barata katokula Pera matishore ki tolo wapenye na muli wa Ipe muna li wanda ya joki dipa kina apa Ingara marare nirusu jaki Urekia na ale shiria lengkulukoni Nemeta sema nyura ratoka nako buka tokula Aita wangole la parako Tina muli na ke ongisa njani Tonka ulilika untina ureke juwado Kaishu lalo monte nguton Sana bishana endama kaji Steven wele saringe
2: lelo lomonto ndorobu ta Mayan FM Mayan igdesheni na ritoro shulema etashama nenyora sambur oichamus lambaringo esula tele kipia nenyora kajado neti jenga yenaro ere maya ashamu ye oisabeke yuokine maila patenebo
3: Mayan FM

0: Kabisa kaji team shuka.
1: Kabisa.
0: Ndile sungulo ojo namba.
1: Mm.
0: Ndile baga namba kaya roshido sungulo ojo ite ngodijia kisasa.
1: Mm-hmm.
0: Roshin kita remix. Aja nasunanu.
1: Kabisa.
0: Ndile baga dijira ala tuki karanga.
1: Mm-hmm.
0: Karanga kidogo. Merano Alexa.
1: Alexasa.
0: Alexasa. Namba ni Alexasa.
1: Mm-hmm.
0: Nijari ya kununi.
1: Kabisa.
0: Richard Sida yuri ndu dajo.
2: Engudi oramati.
0: Yeba ipi.
1: Mm.
0: Engudi oramati. Engudi
1: oramati.
0: Mm.
1: Yes.
0: Narishara degiri janga. Ola ini ngoni.
1: Kabisa.
0: Na kawu na nuano kutu unji.
1: Yes.
0: Amati ya nika orando nondo ngolda mana anja iti iru rara poli
1: poli. Iru rara poli poli poli poli.
0: One. Ke ohiashi asina gasi ya inje nye.
1: Mm-hmm.
0: Sawa sawa.
1: Yes.
0: Ntuba nena sabo.
1: Mm-hmm.
0: Niji maru rakini tonye.
1: Yes.
0: Ni mkwanyaji ya ladu ni iwe.
1: Angai weji.
0: Yes.
1: Hayaji keflaji.
0: Neme diolo rika.
1: Ah.
0: Kiri olo rika kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hili nduwa runatiyaji.
1: Tene.
0: Ule hili ni mkwanyaji ala adede mwenye.
1: Ala ronde.
0: Aya mune dengano aldururai. Pila ikaja. Pila jira kidu aldururai by the way.
1: Mm-hmm.
0: Mingiru hili ajwe ana. Jira kidu aldururai.
1: Mm-hmm.
0: Buginde risha ki mkwanyaji kaja.
1: Ingire konya.
0: Mm-hmm. Nonya madwa ngolina sa.
1: Yes.
0: Na ora alwana januwe shara duanda na ora ndwana ndiye no bishop yene peke yake.
1: Yes.
0: Bishop peke?
1: Peke yake.
0: Ore nene na ora pastor letter kake. Reference and. Ole gaido pastors.
1: Yes.
0: Nene amenye.
1: Mhm.
0: Na ora ko kene.
1: Ya bisha.
0: Na do nya ndwana e ko nyala mo yani ne giro
1: ndye. Ndi nori ga.
0: Ne giro ndye misa no reference ne lo baga ne bishops.
1: Hey.
0: Mhm. Ida radia ida na misa ninyo na
1: yes
0: war pastor ni
1: uh-huh.
0: When reference ni gwo na misa
1: ni pele ni
0: bishop namba la anyar tena bod bishop yanda
1: hey
0: ni pidle kai
1: mhm
0: riba ra ola na de wejo ola ra ko la igwana ki de wejo
1: yes
0: ni giro la igwana
1: kwa
0: na misa la ribu ngelo set controller set house controller bla bla bla ni lo mpaka na misa
1: ambaka na misa
0: mhm ni ko nyale ga rundi ni eni ruwa la uwo ngola mala janganyo.
1: Very bad.
0: Yes. Amo.
1: Mhm.
0: Anda na bena kage.
1: Yes.
0: Ke bage very much online na sanyo.
1: Tsanga shu
0: eni. Na denya da kala kina de ege mitike da mi gara nchi da ku manikiliki.
1: Mhm.
0: Na honja nga sanya da blu ga je penga mu
1: da balikino.
0: Na shida.
1: Kabisa.
0: Na ori bishop lo ori bishop lo. Na ndem so ori bishop.
1: Mhm.
0: Ni de ngari. Ni giro pastor ni.
1: Ni giro kila mro rona de noji.
0: Ni giro reference.
1: Mbani la ronchi na misa.
0: At ori bishops.
1: Hey.
0: Mhm.
1: Yuni mbaya.
0: Orkuwa zorone ngonaja.
1: Oyewu
0: roi enkopala ini ngone. Ndo lero nganak njoku marosho. Njoku marosho amu. Kanyo na dike balegi.
1: Mera.
0: Orkuwa zorone la ijelo.
1: Miki balegi.
3: Torona ito beragi.
4: Mungu baba nataka njogorani. Mungu baba naitwa. Nga ya ine ya marwa. Menginta ya maraba gua. Nginta maraba ligi rarna.
2: Engudi oramati.
0: Kalau kan nyong lagi sama don berdua nama gua tiang, pinjau yo marus.
1: Endoi nama gua tiang.
0: Hmm. Macam lah, jauh mana awal siaga lalu.
1: Yes.
0: Neng orang orang show doi.
1: Ar mana mana iye.
0: Bukan nusa nusa.
1: Yes.
0: Hmm.
1: Neng orang orang show.
0: Hmm.
1: Iri tu alor runji.
0: Hmm.
1: Kalau tu ngan ni.
0: Hmm.
1: Baru jual ada era MP out, nak rugi ingkisu.
0: Yes.
1: Ni nyow kul tu ngan nak.
0: Hmm.
1: Ni nyow kila giru nari nai murua.
0: Yes.
1: Eni. Ilo lungani egere majina ngire sujusho
0: ya
1: jore nare ni anyone na beona kila mru na sisi
0: yes
1: sujuregi
0: yoki
1: ilo ye ile sujusho badalo ni sujusho ni tumia ngare sidai
0: yes
1: ndumunya doba ile sujje nklandi
0: o alda o kunyina
1: o kunya ndware
0: na ndware
1: changul ile ngi shubore ndo je ngere nare beona ndware ene ngare urbaki lo baye sabuni
0: sabuni ashu ankarae
1: ankarae kila kitu
0: amanyale amutene tasanyale sudi lo baka ndenga sasoka bisa mya usafi ndengaja
1: ni okunya ndware
0: kai suaya ankara cha funji
1: pe inde doyi
0: baye mudomudo
1: tengul
0: mudomudo no sinara sebata
1: pe lulu
0: baye mudomudo alo dualo na kai ngurti ankai ne kilako
3: toto na ito beragi
4: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa ngaya ine ya marwa menginta ya maraba gua nginta maraba ligirarna
2: Engudi oramati
5: online ni ngoni iyeu nitu mengariano ereware ongarin araki maintenance ongarin iyeu siniyolo ereware ongarin sabugin a heavy machine operators ana excavators forklift motor grader roller backhoe okulye kumokoling miure na amo nena sugul nara ngarin ngejugo ekunolongi na itengini shure itengkisoma itogi siyako ronyoraye NTA surkiriri lenye lenkisoma keji Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute ure na jumatano darigini digita moile ela apalisit iterosare nkakenya mpaka sauni nkakenya nuturi lobisani le Jordan Modern Machinery Training Institute ibunwe nkitesheni kilikim nigintenge nena nende matudu pure tena sugula
6: ningo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibili nenyana sidan nigenteshiba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengoto yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada rata bitumi yok tepoki wejiniti mo sauti moyo
0: kabisa kabisa K24 mpang
1: kabisa shongo skama
0: yes
1: na TV no
0: ibai
1: ninjo mi search ngoro na channel spoken ori dipe search ani save
0: yes
1: tije ngatwa ngoro pang
0: yes
1: ori era pang era K24
0: kabisa
1: nishi bagino kipindi ndipo kinati
0: wale ngole ngola nini ngoni
1: kabisa
2: ewangan olo show Mayan FM.

0: Eba ya scheduling ashanka yake jiro la ilo itulo singolo jo ashanka ita bayo saa 7 saa 7 na maranda roma mnapshara 17 kawar na yeni jo la ino ni kigira na jage agu na dogo ya ayo kuna rinija tebola saidro yi ena
1: dama kabisa
0: kwa riyo la ino ni ya ujo lunga liki nkaja
1: ligoshe ngudi waramati
0: waramati
1: kabisa
0: yao kabisa nda shogulo runga
1: lorungani
0: lorungani yao maitamu
1: ya
0: Ya oduma
1: mbe
0: pa happy. Ya kabisa ma tamu lorungani biere mo yar sidana. Na re kona sai roi. Ena olong. Mana re bosho lorungani?
1: Yes.
0: Na ushi mer sidana.
1: Kabisa.
0: Na re bosho lorungani?
1: Mhm.
0: Ni ko emi bangangi ya.
1: Kabisa.
0: Ni kanya ina rangi ya mo jara hidu ndu. Kanya ngai sai nyo.
1: Ngiya.
0: Ngiya. Ndi ya na ga ndu ga wi nyo ngiya.
1: Ah ah.
0: Kumbe ngwe de ke bigese sin.
1: Ah bigsa oso.
0: Ni ngiya ngwe re nyo.
1: Ongiya.
0: Ongiya. Ala ni mo ne usolo lorungani la le ko shungu dera mati. Mayer, alo? Hello, Mayer? Mayer, alo? Hello, Mayer? Ere gira ra hilo.
1: Hmm?
0: Itu niñero. Itu dia jong. Mayer?
1: Hello?
0: Ara lo le gai?
1: Hello, Mayer. Hey.
0: Kanyo shida? Na jengere jingura na jotim.
1: Nimero?
0: Mm-mm. Nimi kwa shuyogi ye?
1: Haa.
0: Ti nimi ya na mako?
1: Makosa.
0: Mayan?
2: Mayan?
0: Yes?
2: Aida na nimi kwa shuyogi?
0: Eh.
2: Kula songa na la... Kama ni mana la nga ulele nimi kwe... Kango sumbogiti.
0: Kagwa lelo?
2: Kula kutinja na nila kwa kama ni nga ulele.
0: Keji lolo ngay?
2: Eh?
0: Keji lolo ngai.
2: Olala mshe.
3: Toto nai, toto nai robera.
4: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa. Anga yene ya marwa menginta ya maraba guanginta maraba ligrarna.
5: Engudi oramati.
0: Lolo ngai. Keji lolo mosis. Keji lolo mosis. Mayer, alo?
2: Mayer, hello.
0: Yes.
2: La sore interen.
0: Sugo aleng.
2: Le message le ganga dela na sera mananda.
1: Eh.
2: Era negocio no ando tiene un yo ramaji.
1: Mhm.
2: Mana la agora ve din ma tu ina matanga nyara.
0: Eh. Eh.
2: Ama nyara de ajo. Era manya dia graina tanda.
3: Torne robera.
4: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa. Anga yene ya marwa menginta ya maraba guanginta maraba ligrarna.
5: Engudi oramati. Maya yen FM.
6: Mayen FM. Na bohu puiti na vishana. Eni ni kito yuku na ro county. Tenu rumazo.
5: Mayen. Maya yen FM.
7: My NFM, if na bon point ile, esumiso yoko Kajiado County.

0: toto mera
1: Mungu Baba nataka nchogorani Mungu Baba naitwa angaye ine ya marwa menginta ya maraba wanginta maraba ligirarna
2: Engudi oramati
3: ka besana charal clinic raj ne ngdora mati ka bodo trasi yin jela ni munana rei lelo swele yede walere mafes
4: kabisa
3: yeta duanda jumatatu ndare kina rato mununi
4: obo
3: ba ndare neja
4: ungwan wala ba leudo
3: e bai
4: kabisa
3: wala yen jela ni ngoni swele ashongo munungo lungeja
4: golungi mbet
3: mbet wengre ngana si tengen dibe herani
4: yes
3: marita barnot
4: kabisa
3: lawa onto mono
4: yes
3: tasi ne bulo swele ni ngoni M24 digital K24
4: plus
3: app.
4: Yes.
3: Basi.
4: Ishiwa inu lusidwa.
3: Kabisa.

0: Mayen FM engkaji nerowadwa engkaji nikuorwe lio
1: kiti olo ingange nikisabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: ona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposi moro
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngirisheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti nabishena ewangan olosho
2: Mayen FM Mayen FM.
3: Enta iserelelero tiatwa mayana po kiolong ewiki sana udo emdama ibwerare chief letabo ole kuipa.
4: Ye kabisa adwana yono erishara nage enkigwana.
5: Enkigwana, enkigwana duo leng. Nadolda olongani ojiro yonewejichi. Erejo gira naji wangia nage esia yelinin. Ajoke lotu El Nino.
4: Yes.
5: Erejo erejo kero oshi moruak. Onkituak. Erejo kero oshi iltunganak oirangirang oleng.
4: Ho ho ho ho.
5: Kera iltunganak la kirangirang keyioloi.
4: Opik ejek.
5: Yes. Loi la keji arameja woldianyo.
4: Endap.
5: Endap. Medirang. Erukake.
4: Kelitaka alo alo alo alo alo. Kepuitaka.
5: Erejo ezorikine na ende erujo yuki lalo.
4: Olelo. Kaingo ko lalo.
5: Erejo ezorikine na ende erujo yuki. Pire rui rang rang sai.
4: Amore nagata. Mitokine tae rang rang.
5: Mitokine tae rang rang.
4: Kegore ni.
5: Amuke unye melanga ire yeta.
4: Yes.
5: Ege adi adar barabarani.
4: Yes.
5: Nuikanto yor barabarani. Ukika mbaya.
4: Akaje piro grangishu. Amore nandari mitoki akushida.
5: Mitoki akushida.
4: Kwa unena kadangishu 2 hours nidebe na siyai.
5: Ure ndoki na nyamalu na ntare.
4: Ntare, ole. Nkara ole. Ji. Nyom. Kwa doro marat, kaya marata na gara duengiri wei na shorki dogol.
5: Yes.
4: Hame nyorsi ni janjan ole.
5: Kerdi age.
4: Janjan na gara erdi ndoki dimpi. Erdi ole. Berta na ole.
5: Kera aba ore abaki bulu yo. Kena dadu kutitik na ikini nga benchan sabu kuleng na keji ake ya benchan na rasha kajana dini jiru El Nino ba na rasha 97 mkejo gini ake yogeri ya benchan na rasha ulanda ridi ya shumana ajoke ya tharpapite
4: yes
5: ke eni
4: naparn
5: keju ndari aa neji mbanga ni abu lakin tariri bibi bangir yolo shi enchani na jor bangi
4: ayolo
5: neji mbanga ni abu lakin tariri bangin
4: eria
5: eria ngoriong Yeah. Nilikuwa najiuliza hii kitu ilikuwa ukweli. Yeah. Kesi paho ama watu
4: kesi pole na.
5: Ana igira ichora hiyo ngamu ngaragia mani mikiti.
4: Orabina shan. Ya tusuri yungo pole. Ya suri yungo pole ngamu ore duwa shudu yungo abina ati duwa gentimi. Na esuru nalende lelegi. Fanya na aradu ngoja ba. Ore ngo pole leshwa. Akiye ko loke di kumok na esiku na leng na ga suru leng ngo pore do sha ne godwen ndogi esuru ngo no re suru ngo na bona re na ngwesi o leng agu do kumo na ngwesi amu tun na we ni sudori e lolo ala la suru ya nyo e ko ra ne jana ra mo gure bon dogi tun do leng
5: me gure po a 20 minute go go bina ala
4: gula ulo na ke go jaka ra bara bo shundo gitin e ko ne ja ta ke nyamala di aga amu nyamala di aga ndara mo ra na re na daro ko no Orang yang gue sebagai nak iya nanyar kuo,
5: mengure pun elak buat.
4: Rasanya jaga ini tak kara ya ulo. Kesudu sudori di. Kerja orang gue ini neo biar
5: bos. Seberuan.
4: Kido. Nidal najo, nanya malun tu kita ngulem. Kaje, orang bati na 97. Amu kincurah orang gue yok. Eh, jaga yok apa?
5: Orang yang gue rimuru, kaje na geraga.
4: Jaga yok apa? Jaga yok apa?
5: Dia nak orang 97. Mainnya nana lumayan dia mu, ye, kelek dolo lah nak gua nuju jama.
4: Orang dua negara mu, marjo dua negara sih obat orang ni.
5: Yes,
4: kaje kia dia orang dia lang arok ni, kaje ye lebel lebel dia kaje bo titi dia kaje bo lebel lebel doi. Nego, ore, ti nashan ilikuah crazy, amu, nego yang kau Yang kau doa pasti day neron mesyara nama nai neron doa itu jengal tu nganado inyal doa yang kau poling ninepu enkop tenaa kesurusur enaa apa kesurusur enkop amu etaa oshi duo sinche ntimi naa kisaidia oleng duo enkare peemeor enkop peemeor sotua erat kisaidia te soil erosion tumito kake ore entoki nagira nanu apik duo baridi kidogo naa saai amu belekenya naadi apa enkop olalashe lai nituturo apa ntae ore ena mau inyi
5: enitu
4: iremo ntae iremo
5: kila mahali
4: mireme enkop aikoji
5: everywhere
4: ore taa duo oldonyo kitelekino ake emukunta yede kireshakino ake inkuashin
5: ehe
4: ituturo enoshi naa ore peesha ake ore ake enkulukuoni ometaa mayiolo meeta entoki naibok napata meetae entoki naibok ore sininche ilaramatak toonkaulele inosaki apa nkuk olonyor enkai tekuna kuapi ore taa dipa enkop nemesha bwana naijo magadi kenyitae ake ntimi ore nkuk naing'ua inakop bwana amu kiroshi naa nkuk naa irkeek otoito irkeek liapa
5: yes
4: apa keek
5: irkeek moruak irkeek ooto
4: ore orkuk obo keiji bwana karibu saai uni ake ninye mpaka ong'uan orkuk oto obo naa orkuk osirias yani inosaki apa nkuk airragie nkuapi ore taa dipa emtaa ena kaji ado tene ninye ata ninye emita ake alaam tena emtaa dii ake alaam elito osusu ore irkeek mayiolo oshi ajo kainyio peekimbar irkeek ibaada ormaasani entim oleng inosa apa ormaasani entim kinosa apa jina idumunye nemetii faida nye duo nigira atum amu ijo idumunye sai siiyie nipik ormeeki nijo nje enya paisho orkuni obo toljiko obo sijui kuna nipata kipeja ake ormoro ntarukuniani 30 nikincho obo entim taa ino
6: badala naa naata duo idung'o iyiolo shato obo nintai koon ilo kuni obo
4: yaashu ntae kwani lolo dhati oltung'ani lekibarua ninchi lokuni alaki lokuni obo amu orpaajo kitara ena kitiaka nabo tadotu kuna koben pookin ragie peekipik nitu penae kintalaka arra natim nikijoki nkeek matejo naai uni ashu imiet nerr duo pookin
5: kuniani are lelo
4: eka musima kisaku ara lolo dhati kidengemea vile nasu
5: aa irkuniani are duo enasiai
4: ninchi ole irkuniani are
5: yes
4: nekulunono 28 eji ninchi oyie nijoki tara nekujo duo imbayie yie duo enatim ye regre shoyo duo ake amu mbayi noro lo shani peebulu ukweli taa ndio hiyo miti imee ometaa olchata ye nebau ni inepo yie lo shete etiaki ore peekiini ye kitasha ake lo shata
5: etii apa
4: ikiti duo ake
5: etii apa mama naing'orita tidialo enkop ang amu eton taadi ketii iltung'anak oota ntimi by the way keetae iltung'anak oota ntim kake especially kulo tasati taata
4: kituak
5: naa keeta oltung'ani olchamba sapuk mpaka neeku ore ninye kitambo iji eishunye ntim keeta ninye osero laa ntokitin ake naadare neton natim hivo
4: nija
5: nemeeri nemikoni ai hoo nikaonanka nadol apa enkae mama ore ena mama naa entito enkang etu eami
4: hoo
5: sasa ore apa peeguara kegira oltasat alo amu olorkalikal oltasat netejo ore taa ena tito ai meamian wacha afanye nini
4: wacha atulie
5: keton ore peelotu adung olchamba nedung'oki olchamba orisio ake ololayio lenyena
4: orisio ake lewa
5: yes naa ore needung'i olchamba kedung'i taa olchamba metaa itum emborati enkoturo nitum emborati entim sijui kamu nashika
4: kaibungito oleng
5: era ore duo idialo oreyiet idialo nalo oreyiet amu naalo naa etii ntimi of course neeku kelo olchamba lino orbarabara nelo oreyiet kila mtu netum
4: kedung duo pii anaa kedung'o tenaalo ntoni apa adung tidialo
5: aa kisiidi ake
4: oo ee
5: nekelotu ake enchamba ino mpaka orbarabara nelo
4: oreyiet
5: mpaka oreyiet neeku naa ketii ena tim netii enaalo duo nairemi
4: yes
5: ore ake peedung'uni ninye ena mama enkop naa keeta naadi ake duo ntong'oring'oro ibung'a ake ninye ena tim enye nanoto ninye alo ninye awa ilchorueti lenyenak irmao lenyenak iloshi ake lewa
4: nelo ninye idondoro lewa
5: neyepunu ake iljamaani nejing entim tenaa mpostini ketii iltaraku esidai ntimi na orkalikal inapa naa ata neurori olchata aikonji
4: yes
5: keer ninye ntasati noshi orkeek noi taa naapuo aiperr irkeek amu nepuo ake ninye weremet enye egira ninye amanaa tiatua ilo shamba lenye tiatua ina sironda
4: yes
5: Etii ake round. Netii shoo nela leno ntokitin enyenak nela arip ina tim. So ore peeltu ninye duo ala ayeng'iyeng'a oladuo tasat, ore ina tim enye meeta olchata lemetii. Enoshi nataa apa ore kulo amirak loonkeek loshi inosak duo ntim, amu keetae naa dii ake sininche lelo, etaa apa keng'ilala. Ore emita ina tim kejitoi ake, uyo, ara duo ele tasat, enyikakinoyu ele.
4: Etaa apa keyieu muj ena tim?
5: Yes. So neltu naa ninye oltasat neeng'iyeng'a kama kawaida.
4: Neyiolo lewa ajo ewuo erishata nikinyanyo.
5: Yes. Nejo matetemilewa. Yodii.
4: Yodii meeta lewa laini.
5: Megira.
4: Menyaka wa kulo.
5: Megira ikoparate. Netumi naa enatii tenkang. Netu eyami. Ore entoki natang'asaki iko. Neng'asi aponu aibung'ie entoki najokini. Olino taadii ele shamba. Olino.
4: Mutu asikuambie kitu.
5: Yes. Mutu asikuambie kitu. Maradi sahi ele shamba lino. Yani
4: shamba langania.
5: Neponu kwanza aoshoki. Yes.
4: Nengasi
5: aponu aoshoki lokerembe imushike imuingie vizuri. Nerangasa yani. Yerradi.
4: Jamaria.
5: Neokangasi etu akata kitum entito naishoki olchamba banjira.
4: Meri ngito nagol anaye.
5: Historian.
4: Irangi ngito egol yoling.
5: Ore taa sahi
4: meri ngito nagol.
5: Neokajo
4: benyor menye.
5: Yes. Ore taa peetu ncho iltung'ana kwanza kulo alashara linono mikisumbua, iomoke iyie. Iyie?
4: Meeta taa lifaa peeki ore amu kila mtu ako na shamba yake.
5: Ore peetu ncho mikinyanyasa, nejia dii ejokino. Ore peetu ncho mikeru inyanyasa. Wewe, itopuayie.
4: Itopuayie.
5: Neng'asi naa aponu aoshoki iyo, mpaka ikamwingia na akashika.
4: Name.
5: Yes. Ore enkae toki natusujua, neponu naa lewa aimu enoshi ake wei naimu. Niyiolo siiye. Ho! Neponu aimu aji. Neimu lewa enerish.
4: Yes.
5: Enikaja?
4: Enerish.
5: Neimu enerish. Neimu enerish. Nikeponu yaka ajoki. Ore nikintai mpostini enkalisu. Mpostini taa noshi ake duo oltarakwa. Nikintai enkalisu.
4: Nimirie mbilimbili.
5: Nimirie miambili miambili miambili mposti.
4: Doli ajo yata.
5: Tosho siiye.
4: Ay,
5: eja oshi na hesabu ya naduo mama.
4: Era ngalusu noti kitam?
5: Yes.
4: Nikita kaya terengane mere ngira natua?
5: Yes, mere ndo na.
4: Mere netua, mere ngira nevanga.
5: Nejo na ore di.
4: Sera wabulu.
5: Na ore di, mere di rikio kwa itashi. Kolake lo irakuansa. Ninchake. Minyo rake metare kulo kwa itashi.
4: Kutake kulo irakata.
5: Kolake lo ururi open. Oirak. Lushia ke lo iperitangitua kaya tanyiri kek. Nejo di ejo gini. Ye. Si akakubali.
4: Ehe.
5: Pa keji ngendi.
4: Ehe.
5: Wewe. Mashini nta.
4: Ehe.
5: Ne keje ndi mwa. Ehe.
4: Kone la lashara?
5: Eti. Keru nabe ngasi duwe. Neku. Keja kenda.
4: Tangisa kiri kinye. Neku jo ulamu kona nekote.
5: Nejo ki. Emera kila muru alchampa lino. Tine diye homo rare shoki.
4: Kaya uwa.
5: Peyama itaki noli.
4: Kaya uwa nama.
5: Kaya duwe di orvolosi. Itu.
4: Rupolo siya tare shegi?
5: Paka nyo.
4: Oraka paka ee duto shogi aji?
5: Tine raa nyo aki. Kayo olde ya nasira. Mamoda day. Iye. Maigaja day. Mamoda day.
4: Ehe.
5: I know what I'm doing.
4: Ehe.
5: Neto nage apai ishore duo. Mpaka neo nera ake gira inyanya sabu.
4: Ehe.
5: Keri ya gentim?
4: Ehe.
5: Iji kwenji ya dendo kina lana duo na ibaru miyo penye ntim?
4: Ehe.
5: Almost nothing.
4: Ehe. Gira talewa yoronyo?
5: Yes.
4: Ehe.
5: Nari yaka nana aji, eimu waki na enerish. Eimu waki aji.
7: Enta isere liru, tiatua Mayan, mila Mariamu kishugunye, terishata doroba.
8: Mayan FM.
9: Mayan FM.
10: Ero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
11: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tuni yako, dial *860*376

0: muy bien.
1: Yeah.

0: community metoko. Kakore tosilangeti die mero lwani rusuno bikaja. Tana chafa na are na enebo lwana iruwo tosilangeti. Enebo leka etuwa ngare ni ruwo dialo ni rogi na dware pa kuna sabuni ya shukunya lotu makataji. Ba zala tosilangeti. Me sabuk batisho nayo. Amo me na tosese na jengeta.
1: Oriyungu
0: sese. Nayo tenelo dwana imara jo ni dogi oriyeto tiangare. Ni nangari ndo ni kekokot ni kewonyo sese nanu meleleke jingore yero til chota reje ni jebangu kitonyo chota waru ndo kina jina kage me sabu batisho amu me jingira na to sese nore batisho ni duon ni kinyoka joma my boy na nana na jinga to sese ni misho kia yolo iwa wakina arangare ni mbang kora dake tepa ndero watu mnyo ndero watu mna nyamana
1: ok kegira raka ili ya marite nebola nini ngoni kiru madagari shara nikenga mnye isimu inuno kupige ilai kilikuwa nusuali po kina bani niara kake ure neetu nija kegira ima gembana ipirta usafi isulagi rombana ipirta enkare kake eresi ninye usafi yosesin eramatare nage yosesin po kina analodo ya ribo sesin meroro na esida iti ya lomba e biotisho ama ye ana solite amo ore rolo bisai alirashikin be biotisho mesele gajo irayoloro yoltonye lolotunga nakite county ekajado kai ntare ndi miya rejo ku kusiana omba naibirta usafi te county ekajado
0: ore te county ekajado neton te ado yoga safari pege bae nishagino te usafi ana goal ya 2030 attaining sustainable sanitation. Amo ore kajiado na gaoro katinari. Kere ndo ni gijoruro kajiado kuloro wana kwa manyatu angishu. Nere urban kajiado. Rwana kulo wa manyantawuni. Na ine branara na ore sub county ya kajiado north na urban wagen. Ore vilo nara ine wana kajiado west iruro lewe sabu. Very rural. Na aga baasha mahitaji wa loro wana wakinti siyai usafi olmanyara. Amuti nila inebo na korea na kona wejirin kumo ya duangishu na ageti sanitation na buriuli. Amu eroni inebo ya mkwapna lala sabu gendim. Na wale bea kusabu gendim medamu lo wana ajoga nare viko niaja pesha
1: tinjuwe.
0: Eroni inebo ngangite nero nabaga sholaya lo wana kumo. Na wale inebo manyat sapukin ngije sapukin ne banga nari over 30 or 40 households na ore loro wana pokin tenelo ninye neto nyo bia ku chona berai me bo loro wana pokin na ore na na ke to dolo ajo kero ne e yuni endel ngoro ni namna mera maendeleo pe tengene loro wana amora ba pe daro otom fano rai ore pe daro bia ku Busia the first county open defecation free yani loro na ore jo me gure ke bingi ko seru county mzima niki joma baya ngora kumbe meotiki yaba amo ore manyanga jina beni erianga dorbashe gani yako kata anigino kajiji na ore jeni nye panga emuti ori wanga kitodo olela jere nyo tandangalo kakore na wina wata kajiado na inebo weina ele jalo sa yaretu adare nangare lo kato na wina ndo kina inigijo predisposing factor pemedolo lo wanak sanitation ajo eranari ya nibelege nyurku wako na lele losi yok le mera access on gari ya safi yaro na ingere tegemea ngari ya kina yola joto nywa serikali oleng apona wejiri na ngari ya kageto ni utuwa baigil nwa na pokin ore ngari bae na ore ngari ya niki hata kiri wejiri na meri ni nya underground water na ako tiniyo ni nye nituruga ngari mitumogi ya kawa meri ya ngari nyo na ore bine buwejiri ne neta na ngare ne tutunye ngaria ne nilegwa maendeleo amore loronga ore muyeri na naimu ngaria karasho ngaria chafu ne radoiti amo megure na era loana megure okiro loana ngaria chafu ka ore wejiri ne rona ngaria nasho lakinoi le loturo silangeni reyeta nero ni nebo ajo ore tangata sabo nero neti muyeritin kuna naimu sia yangara shangare chafu ero neti shumata
1: okay na ko kasida yuling pe bolunga na ka sherin cho ya muni nyara challenge sabo goling
0: sabo goling
1: malta na gerina inkule challenges amo apart from cho ina na shula na gel dunga na ge ni na manya lunga na ge wine ban or kijiji na laita goling gel dunga na kerin kule goling no e usafi na gera dunga na ata tonga ngiti
0: keti usafi oltunga ni makeon na inde

0: niña na ngitu kota nkaik na ndo mesho mfano orpayeni ore bine bu ngana re masho ore torpul na gare yengisho orpayeni ti dne ase pokiroki ka ora dai be dorni ngiringo re ngama mera daro lwani oda mo jindu kota ngana nkaik kilo lwani nelotu ne jentu dungo ko ge ya to dungoti no re sero ne to ngasa ol dungo ranse ro ro ko ngana pokin to ngai na ora dorun ani teneri nyedo lwani osho mo sero Nero tu kungaik, nero roko, nero madaisi ya ladonyo,
1: ladu chafu.
0: Nako ni siya yungi tu kungaik, nero kia maana na iyo ni ngori oleng, amu ayo ito ina natumio lwa na mojariti nole. Na inabene abu neji, kino sama lendare nda suku ku, ajele, nilo yungo, nipo yungo shuak, nila lamika lwa na isi ya na, itero ni ite niki anda. Kaka tu tayari nikinul rukua kula la duro kwa njia nasaenda. Hamuelele kwenye yaragan desi dai. Kaka kwa na muiyo iwa nyarongo kwenye nuno yotunduku. Neme na iya kope. Nika jana
1: ni tunduku irara kumu.
0: Nako alikai kwa kula yuni ningori yoleng. Ore sianga sija iki yuni ngori anadia peori ngaria kondo giting ngaria nao kula na. Amu na ada rumogini ada ramatna ana nika jana kuna nao kula na.
1: Kidimi na ajia rejo, ore moyaritini kumogoleng, atolosho lor masa iso lagini nyanka untini na kera nyamali yankare. Kidimi na ore moyaritini kumog na esia yankare na gira yao?
0: Kidema yoleng. Na menye kidema yagata duwa kijiro, kore na vengo top 10 diseases. Moyaritini ta kuna number 1 baka 10 o moyaritini na ade niyata nare kaunti orge juado, nore na moyaritini, ore isit, enana moyaritini, na moyaritini na imuise yusafi. Usafi ya usafi wa ngari ya usafi wa manyara. Yani moyariri na ina, kidi mia iboi mera meata.
1: Na usafi ya ngari ya ngari ya ngari ya ngari chafu, ashu mera ya ngari.
0: Ngari mera, amu kare nano shinaji waterborne diseases, nerae water wash diseases, nerae water related diseases, nerae water based diseases. Kwa rukuna, na moyariri mbo wakini ngari ya. Kwa rukuna, rabi kemagia na cholera, loruro ngoshua. Na ore na moya na bo esia yankari alwani otoga yankare na dingik eni yankare chafu ore na bina bo na trachoma na nikijo enkoi na ore na moya riri na yao tangara ke mera yankare ya kutosha ya usafi
1: na ifijegi nyengko mumari
0: na itukijegi nyengko mumari shini tukora altokani ilo na bina bo na moya riri na bilhazia Kona bilhazia na ine wajua moyaritin na adumu lona kwa tibu jirin neti ankaro le.
1: Ankaro na soto neme loiru.
0: Yes. So, ore nane na moyaritin, nkabila intafauti na haya wesia yenyo, ankare o usafi.
1: To umpu kuno
0: na. Kage ore rekaunti ori kejuado, na kayo la jore tarongo wiku mwagoro masai, na ore siya o moyaritin kumo, na naibu oroyu, tenedumi usafi, o usafi ankare.
1: Ama rara amugera idoi nkanisani na raisukulini na raisi ya idoki laiko le community. Kago idoi rara idimninja aruso peru mkisa idia anake menoti usafi iso lagi rombana ipeta enkare.
0: Kayu nina image talolonga tenkare o usafi. Tesia inaibirta larikok onkanisani osukuluni. Amore kanisani ya suguluni, newe ina shulaki nolo wana kwa kena. Na, ore ina na kaya sheria, na iruhusu pia kikisha ya jo, lasima kaya ra usafi ya nkare, usafi na olmanyara. Ore rola rikok, na ore na idu ntoki na iso la iso, asho na etana na yana dokoya, na adene tumuge aitenge na ldonga na lenye, le murua na ingua, mera yulisi ya yebiotisho. Na melelekra, sanimadoli, melelek. Amo, ore na lariko kumu, ni ndogi na liore angongwe nyoro. Ore walo tu, orikijiji linyi, na turogi ndaya ankare, ya doli ajoketi buwa hulu. Kake maliki ndaya, na muna ningo kaja, niramatiki
1: anaduare.
0: Ninevu, ngobu nimiti ya wankare, na tuturuwa kiankare, ore tuweshinya lawa tenile, etuwa na wama shini, ya talakinore kei maneja, neshuko kino ya tukajo, nyago unto abiraki yoke nyo.
1: Ya mashini.
0: Ya mashini. Ore bina butana rana ngitengena na ibotilo wana nitengenisha ye ebiotisho na madamu noyo raisera mu milio rongwa nye kwa nilutu ajo aitengena ngolenda irende kake nita shara darasa niyo na tashara ngole
1: na nenda
0: nidola jo negolu ina ala ore disi ayo esukulu kera armali muni sheria ambayo keji school health policy. Mm-hmm. School health policy, mm-hmm. na kishoyo mwelekeo.
1: Mm-hmm.
0: Ormalimu olopeni school BOM,
1: mm-hmm.
0: namna naramati ngera de school, mm-hmm. eperta usafi, mm-hmm. ongariak,
1: mm-hmm.
0: usafi ina school.
1: Mm-hmm.
0: Niagwari na, nagedi sheria. Na orero, tongo bisini yang,
1: mm-hmm.
0: na igi ara sheria ni ubonu, ninda sheria na do school,
1: mm-hmm.
0: tene mesujera na do.
1: Mm-hmm.
0: Amore na ina nagedi sheria.
1: Mm-hmm.
0: Amewe ina sholaginolo wana kwa.
1: Mm-hmm.
0: Netu neja ronga nisani.
1: Mm-hmm.
0: Na kelo ni riaibu saa zingine.
1: Mm-hmm.
0: Tinine abo kanisa, na adilo wana kumu, mm-hmm. memeracho.
1: Mm-hmm.
0: Na igu moku.
1: Mm-hmm.
0: Rinyere shara ningene siyana, ya kajiado.
1: Na kanisa nilo.
0: Nikeni kanisa.
1: Mm-hmm.
0: Aigiroge ya mbalai nikeni. Ainyo, mm-hmm. amu kema kwa.
1: Mm-hmm.
0: Iroge ya mako nisul, ila esu mororei, otiana duo biblia, mm-hmm. ni mesojira ye.
1: Mm-hmm.
0: Amu, mayola niara biblia te studio.
1: Nena.
0: Ore bile, dabo luma isoma.
1: Abugu.
0: Ore vile isom, engegila rongira na watu.
1: Mm-hmm.
0: Deuteronomy.
1: Mm-hmm. Engegila rongira na watu chapter?
0: 23
1: verse?
0: 12. Nido yomba 14.
1: Nido. Nito abira ewe jiti ya ulu na po yeki ntonat. Tana basi encha rana pete nebo ye, pe yete nilo aronia nkop, niturunye ngumoro, nito kia nukane na kiki nono.
0: Endelea ye.
1: Amu, kelo lolairoria niyankaino tempolos ol ngobori lingi, peita je untai nirajel mangati lingi teduko yantai, mera encho ol ngobori lingi esenyayu, peemedo lagini nye ntu kisuji tiaruantai, nibelege nye inguantai.
0: Amare lorori, eme straightforward. Aya, minge, manya isi abu, manya Deuteronomy age,
1: mm-hmm.
0: 26 Nirodolo na arimpisha, mm-hmm. ya community.
1: Mm-hmm.
0: Amo, ama nari nijo gilu wana enda jiu.
1: Mm-hmm.
0: Endo so rorei.
1: Mm-hmm.
0: Niriwa na elde arigua nisini nyo gira jogilu wana kayu rani ngura tenari sharani kipetu.
1: Mm-hmm.
0: Kage megre potagia jogi enda asendogi naje, amu ninyo nareti nyo.
1: Nareti ntae.
0: Yes. Mm-hmm. Ni ako, nijeru situation tanara na ibefra mm-hmm. community,
1: mm-hmm.
0: osukuluni,
1: mm-hmm.
0: Olarikok.
1: Mm-hmm.
0: Agore wipo wakina sholakinoi,
1: mm-hmm.
0: public gathering,
1: mm-hmm.
0: na ageti sheria ina.
1: Mm-hmm.
0: Ne agore ina, tene agudwe twin ninguwe raberage,
1: mm-hmm.
0: nitumomo no sheria ina ara.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Nikipunua ai makinake mba na ipesta wana inchi ya muu, nelelo na alarikok, tenebosi sukulini o nkanisani. Ebaiki ne made my side ya kage no lunga na ko penya na community lo yune room na ji eretoto. Kage, easa ingine nikilikuwa no maswali ajo, kyangai roi ishiagimu rebe yeki buwa ngama tene wiki ya renyamali anaromba na ipita enkaresida ya muu newa jore na duare ebaiki nesho lakinui na yuku meera ino oru nganyo yulo yaju ama ana ire nera renyamali ku anaipista nare kyangai yeki buwa ngama
0: majo na ega seba ino leng
1: mm-hmm.
0: silu amu mere murua nime yolo eriko renye
1: mm-hmm.
0: ke yolo aga joka yuko nakino mm-hmm. ramara renye maate
1: mm-hmm.
0: Kiyule wajo oro iki arole gwanani
1: mm-hmm.
0: noro le gwanani yote nele orole gwanani yito nele
1: mm-hmm.
0: na gali na ijo lwanak tangara gesia ye national government lari le gwanak
1: mm-hmm.
0: kawari rakajado county
1: mm-hmm.
0: na ne emu esia ye noro governor iki arole lenku
1: mm-hmm.
0: nisaidiaba na yao le gwanak le county
1: mm-hmm.
0: lwana likijo village administrators
1: mm-hmm.
0: wale ulo village administrators
1: mm-hmm.
0: Nidurana na Lakewanak,
1: mm-hmm.
0: le kulole ya nation. Kaya atake sininche, wejiti ni itashei.
1: Mm-hmm.
0: Nyakone ndoke pwagina ipetra county.
1: Mm-hmm.
0: na agaro iguana ni la county wera baigi ninyo na na complain plani nyito kia utalo kana aje kaja kera injiko nare ndoki naje tiniyo wese nepera seti nangaria ngoro walto gani oje arashu tutumo ginyanda inyo loto gani na ako kere nina structure wari lese biotisho nikiara na nationally na se olorona likijo community health promoters daktari ni landlord kijiji wari olo daktari ni na lalashara lang no iye yo lompapa la lashara lang osiangikin niago ore na shida kitini ndaratu nikiyolo niago ore ndoki nati na petu mwilo wana atasishore larigol lenye tore shate nye pokin pimime na ye nijo kanyi na kitatongani meato shakilo kala ingoro leka tongani yote shumata na ele tongani legenda witabaya lomoli nono kewe ni shakino alande ne domunye nijo kala ingoro lelengua mu edwe yoga mashini ore nara ni dilo na tomon katikati lana ni jedo lingende bagira na doshe deno ero ne ndo gele balaji gani lomba ni di gavana nyago kenare be asishore emurua la rikol lenye ota amina ara ya tumogini ara yolo njida yenye na nara ya tumogini ataramat na aizu ya pe merum nenyamali
1: Neku apeyebu wa kedu ingura ala iguanaka alelo a community health promoters
0: village administrators
1: Perumogini saidia.
0: Yes.
1: Okay. Lanini ngoni kigiriri ya maritene bon. Aisele gajo iru ningu na kene na bapo. Kena ipirta enkare. Kake cho rani nye kwanze mbae eduko ya. Ore raina maru ligizolite iyo ni nkumu. Tinilo ijage duwa jo kajia jingi. Tene kudisho mirolo mwoni. Ama muka jina la lenola paka jini. Nikijo hini. Niki araraki tururore nkumuro kake. Erondo indo bir structure. Yani kagira kedu ihepa. Anyo miki ya racho.
0: Ore sianga roi na ido side, naide madejo de Kajiado County, kia tendo inaji open defecation free roadmap. Ore na, na mwelekeo niki jobi igiretie rikijijini po kili la Kajiado County, meraba igendo inaji open defecation free. Open defecation free, na miro ilona abingi kiseroi. Niki tonyua. Kage meren adina ja meren do na gol anenge belega nya turkwa inde magara na ra yolo na re kitambo arare ngarabik sugul begato sugul emeraba kila mtu arabe ngarai sugul mapema ninyo meragiro nyagira iderwa gajo mindo gaya wa kunini ole nganda nyume potala ri no ngon lo shaga opaja obo yesugul na kwati nyanna ne roru ara nigi beta kiti amore nge belega nya turkwa ne mendo gina dumunya na bolo ni jikita sagindipa kage kere na mpangilio na igoni aja na baiki nye ulo rwana amu ore na ari na enable isotwak egonu nikijo nikishataki ni yecho ore bishataki ni cho medolda mane nye ni ago ore besha nishu nibi ingine jisasin asho ndare sasin peme arrenja ni ago amu ndogi naba ni medolda nyo limedolda mane nye asho nimi yolo mane nye ni ago belegenya nara raina meugura ikibu no asagija Araigo ragia na nyamali nene di ododo opendo ngonyi nono. Amo ore nara na ladiro le kisoma. Ama ore nara ba ngono to anyo rajigo atale meta cho atangangenye. Na osho sugira ndabu emito kya loro ri adaga laira de majo ka ho bai.
1: Pi.
0: Nyago erenge tenga no ndongani pe bele ganyur kwa. Megura yikin ta sol ndongani asake. Amo de bin ta siye mininga na do mioni no. Ajo anyo ari ba ngishweni yende. Na ina bol ndongani ojo ndoki nabu na arama sai kera ma sai pride iki joshi me lazima be shirt cho si dai ar shindo bora ye bi tu menwe ni be gale cha filino kage jol ndani a mayuina ne bra dol ndani ma nyanga je mudi kage ge yuna shirt cho ya mabati narara bi ni ge atu dure ngumura ge agra anyu si ye me tu blo la shodi ne wari hingishu o mi robai ga ja
1: ai robirie
0: ne gra na gra nyari gi ni na ara jo ore to ne anyita lashe ero na ke lero nyo ala duo siro niyako engitengen na kiyo bitengeni beru mugi arayulo tore shat kibu ragidi omeobele genya na genyelu kwa
1: kabisa onani nungoni rabagu ya lishara ni indugi angamu maswali na bane niyara hata yukuna sani ente iba tushu simu 0702-393917 tenebo 0732-992321 tere usiru kile kwa hii ata 0785-92923 orkile kwa hirale whatsapp Tenebo si orkile kwa idorob. Mayen, halo?
2: Halo, Mayen.
1: Hello, yeu?
2: Sumea.
1: Eba bi?
2: I don't know.